sanne baba ay mislama ha o wiete yero mama ko do olel kusel lolle ngeje mo koyde kebeje mo jappeje to fandeje war leddi kecce sappo bawanani gota hattanta bullo so tawi non ay mi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kangu wi no yero yero wi mo nam o wi mo maydeni yeso kono gacce ne ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sabu mayde ala jassal